0: Migano na Shangara.
1: Shangara,
0: Shangara.
1: Shangara. Ah, mbanzo pindi mapo bodi yani.
0: Di traffic. Mm. Ah. Di traffic.
1: Ndaona mumunjire ya matraffic o Shangara linkati.
0: Alinkati. Hapo pinepi kupangiza kuti ndi njirali.
1: Hapo ni nkondo.
0: Ndi nkondo. Ha.
1: Sa tena traffic ndi nkondo.
0: Nkondo. Ndi nkondo ayo no. Kwa mavumbe.
1: Wabuka Zambia ikana muno na hizo na hizo na hizo na hizo cheka cheka afika Shangara afika
0: apo chaka chidamala chamba chinabukira dziku na chimira Swazi
1: uno yasa chimira Swazi ndaza kuti kuna chamba chinango kuna mbanje nango se chimira Swazi
0: durishi Swazi
1: si mbanje yakasvada taindi
0: ngabe ngabe
1: kuna ntoko dzuna lero tangwe anthu azinji akuzungulira nsoro na ensambuno kubhema mbanje
0: alekene tivetu munthu
1: mbati avesereni paduzi masiku kuntokodzi masiku na uya sati uta kirani kuntokodzi masiku
2: usiku
1: mulitani mbuya
2: ndibwe mulitani mbuya jo.
1: Tidziwane mphapo.
2: Ive pano ndi Martino Greer.
1: Martino Greer mukulungira kupi?
2: Ive pano kulungira kuno kolezi seta. Loko dati ya kolezi, pochi libuje dezobe, dishude marize.
1: Mbuye Greer, tipangeni kodi kwe kunsambo kubhema mbanje kuoneka mbo kwe kukondezi uko?
2: Ah, kuno ningala kuti kuno kuonekati.
1: Ti foto kwa zireni mpapo?
2: Nyani kwa zireni pae, ngalonga lepa kutiminanga mlangu kutubemba mbaje, atubapasa zeru. Minangu ati amba pasa mpampu pala kulima. Gwara fatifunza kutuweza shadidi, fatifumari mwekwa mwea kutuweza mafamari kutuweza shadidi zimwezi yo kunama.
1: Mfunzwano nguno?
2: Mfuneo si mfunzwanga lepano haa.
1: Mbuye Martino Greer piti zami kutufisira?
2: Munde pika renda baba, renda baba jo.
1: Mbuya roda. Naivesh. Ati iyo kwe kule sapangwa kuti unga bema mbanje. Usakala korukoro kwenda kumunda ngabe kotoka, lima limiratu, usakana mbamfu maningi, chipapu maningi. Kodi pepi ni mumwenedi, penu ngabe Martino Greer, bugira mkondenze, akuti vunza mbutepo ndi.
0: Unga konda bema, usakonda kulima kwa konda limira mkutari. Mpangiza kuti chamba chiri chisachita malo. Kubema kule ndi malo. Nkabita iriswa.
1: Lima limiratu
0: yu ngafika kunyumba manungu oyo
1: oyo. Oyo nkabe patikambi.
0: Atusa kaketi keti tetana. Muntu kulapo mbona choti kumona.
1: Babako kumona nungakachia.
0: Ninga shamwali.
1: Nungakachia.
0: Makwa kuna kuti. Ndi.
1: Chide kumpanga, voti shkeseri undia.
0: Ngabe. Lekani nyingezwa na pepe tae. Munga zapita mwe muna kwanisa zabu kavi tae. Muna zali sila pinangu.
1: Kuna mveseru nangu kuntuko ziko. Lero. Ishi shinalonge fishi. Mba zinji alikutimbana nayo mamizi umu. Nkabe kukomerwa napyo tangwe. Ana alikutaika. Pinaonge fiku
0: mbiya roda. Alikutaika kaka.
1: Anato alikutaika. Si chamba basi ni tati ngalonga pontu anato uyu shasalonga chikuchena ushu. Si yabo zeni hatai. Kwa ni chamba inalongo kutisa zunguli zansoro. Ani asama uyu. Boindi 7. Si chibo zibo zida.
0: Habo zeni njira wa njibo zeni yanga mafu. Che.
1: Kuntoko ziku na unango mveseri. Kuna mveseri pontu kuntoko ziku. Emwe. Tati kuntokozi kuna mundu masiku.
2: Masiku.
1: Masiku adidi, nuko cheza nani mpapu?
2: Mwishu zana hapa Nelson João Francisco Raposo.
1: Nelson Raposo, mkulungira kupi?
2: Kuna kanongola.
1: Mulimuno kanongola, ndipangeni mpapu. Mfunzo unafuna mkusia kuna mbuya roda ngupi?
2: Ya, kuna mbuya roda likafu hapa. Mbapa zenji, arabasha zenji. Anga smari zombo, ananga upenga naye, ananga upenga niya zibaya na mai wao. Nibosha nanga abunza, tinipana sefoja, nikuwa sefarabasa, nikuwa sefukala wabudu wa mungi.

0: Sudan. Abo washadidi kudi pairo dao bana ndumba ngabase anabasama samago risensa de mapa sadidi kujai kuma kujemei.
1: Ngunzwano nguno basi?
0: Ya, ngunzwa kwa funda zune baba zine basi ya ifano ya ifano seksa basi teko na fojani kai basi. Areno sana mevunda madumento na ndiba madumento kwa rani kilipani kwa sabasa ya stress mani mbakwa kwa sasa. Ako na madumento uribi. Ako na kuzi na funda kudemasha nili nite mambo na amba manga kumisa nisiri amwa yunyesa kwa sabasa seku pa mhamu weo. Tampu mweo. Ankwa isa sabasa seku mariwa. Amwa ana mvuma manga basi nisi ya awante dokumento ba awante mariwa.
1: Ndakuta mbuya Nelson Raposo pitizana kutifesera mfunzwano anautaira mbuya Roda.
0: Okay baba.
1: Tiripabotsi.
0: Tatesesu.
1: Mbuya Roda mfunzu nguno kuti kuna anangwa inipa nukukunda bima mbanje. Basi nipati mkako kwa nisa tae. Kuti kuna mapasombu musapere kambu kuti uyushu tampasa madigri. Kuti abuke panu kwa nakutsokoro basi nyakubima mbanje kuti kwa nisa pata basa. Filipo bebe mguno Musambiki.
2: Ngabe mapasi kutasaperekefe tae. Pisa chitaifi kakamu ale anachumwana kusia kubema. Anakwanisa kubwera kubasa kwatu. Ifi mbatia sakira njira kuta akwanisi sia.
1: Makamaka ninga anewa mkundia igreja katolika wa kupezali kakamu?
2: Kakamu letu. Awena ndiwana anatupatira njira ya didi asatupata na manja mairi kutuwela kuti natanguti sikuwa hapanga kweni kwa langiza kutuwa tepa
1: ndoko
2: anatayikari anashperansa kutana buwerira pomu na siku zaachi
1: asachimura fazenda di esperansa
2: fazenda di esperansa di zobu i boroma
1: kuni ndiangasika di alimwemu
2: kufazenda ndakufunzanika munga funza numero.
1: Safurika kuti mupi fufunzi.
2: Ini ndi samangika.
1: Safurika kuti mupi suzumire.
2: Kuhira kuti anda kadapizu kuti
1: angunde gereji katolika kuchita ukanene taya kupata basa ichivera nuna imwe.
2: Naifpano. Apo penepe sakwana chaka chinu chaka chidamala kalipo akwanira kumina shano akalimune munao 30 disculpe
1: makumatatu kuti apukutiwe munso
2: anango buka pieride anango sakwanisa tawa
1: anana ine mano mbotse nisanziwa mbotse nyakutawa ndisanziwe ni
2: mano sanziwa
1: anisanziwa mbotse nyakutawa nisanziwa nane mwana shamwali anga nisanziwa kuti uyo ngamanena
2: tawa piaji
1: masiku adidi masiku.
3: Masiku wangi masiku madi adidi.
1: Ndugu chedza nani kani mamuna nkulu?
3: Mungu zile adide wao rongeni.
1: Mwatila?
3: Ndugu chedza naine adide wao rongeni kune kumpage.
1: Adide wao atongeni.
3: Adide wao songeni.
1: Songeni. Mwuri mpadwe?
3: Songeni.
1: Songeni ndava songeni ta
3: ndava rongeni ndikuyira ndikulikale kuno kuri kumpade i foje ya mbange indatindizira zomwe iwe unadzogari dzivogare kari ndwentofu ukafumali mbange mba kantofu basi anga ndonya kulindika imba kulindikisa ulindike basi zibo zibosi na simba kwene simba ugaja alibwe nangu amba nagone alibwe nangu amba ziaru rofu ishishadini agora sirivo yabe nchakuzi chukufunika kuparisa basa lei ahiye mampara kuriye waponya lei ya kuriye waba o watamutu mpareni kumambanja hii imbagula na vula ya mrungu
1: mbwe alibe wao imu musabema mbanje na imu musabema mbo mbanje musamenye chambo
3: mbanje da bemambo mashinkarikari so hapa ndaregeza ndakulepa ndakula wana kandula pa ndakula so kutu ndikula kuri mbanja imba mbikita zomwe iyo uri na dogari
1: ipipi na imwe lero mwapukwanisa kupi pakatira ubugira mumbanje
3: ngariwe kukumpa kuriwe umbaba ukafuma mbanja umbatira ukabeo ngariwe mba kumpa kuriwe ulindike basa ukafuma mbanja basalo ngariwe mba kumpa kuriwe nduwe ntofu ukafuma mbanja umbakantofuwe. Tu vas voir une action à quoi elle est.
1: Mbuya libe waho. Kuli ya pale na atikana nsiku zino. Muna alangiza, muna pasira malangizu anji. Kuti apitiriza ngu bima mbanji penu asie.
3: Malangizu anji kwa kuli iyo, mwetu asie. Muna mpodi kupanya le ya gazeno. Na mpodi kukadela mtu, na mpodi kupata mwana, na mpodi kukira jintu lembi jorini. Kwa nti iyo of marimbanji. Mwetu nonta.
1: Dakuta pikulu mbuya alibe wao wa songeni tiripabozi?
3: Alibe wao songeni ine kuno kumpatwe.
1: Tiripabozi?
3: Mabozi, tadi.
1: Mwaiva mpanangu mbwa. Ati apare abeni chamba, wati akalimbaziu kuti achite pindu pia nzero. Ni mwenye, mtu wanga bima chamba, anachite pindu pia nzero?
2: Iye pae alibe wao songeni. Alonga tepa kungutuwa alipo ale angabema mbaka nofikenyo. Alipo ale asabema mbaenda kachita pina funebiri. Mbwinyi aduala kulonga kuti uyu ngamala bema. Usaza kana nziru za kuipa kuenda ka pantu, kuenda kaba, kuenda ka pio simpia kududumika. Pia makalilo pansi.
1: Famba na mpeni mborosa.
2: Famba na mpeni mborosa.
1: Ona mtu nzako umono
2: na chirobo. Mwana mwanini kamwana kangunungunu. Anga pilisira tipale asaona kutu mtu analonganeli. Anayebasa tae. Apo chinchinu njimu nkabi uona. Tempo ya manifestations. Paunika ana doze kinzi anush. Idadi ya ingunu kakamwe. Alikuenda kapisa. Pisa karu, pisa nyumba, pisa loja. Eh? Unga mvunzo, unga kana pia didi ananali kwa mvunzo kutupia fambatani.
1: Unapionji. Ina mana kuchita maru.
2: Apu pia didi kupatisade ntemu. Kupatisa ntemu. Ntemu ule ndiyo unakwanisa kuti antu achenjere kuti ipi mpia kuipa. Njira ya didi ndi mwana ntemu mpia didi.
1: Mbuya roda.
2: Se.
1: Lero. Inamati kanyezera danipanga mkwato inoku unsejibutuwa. Lero mbatiro ngeni njira za kutimbana na nsambu kubima mbanji. Ni kanyezera kuti antu mbada pukaza. Ntangu ine. Ndukuna kuti lero antu zinji kukwenda kukwenda. Una anakawa kumalisa na nzizi yatu wa kuida mbonjenga. Ucha karibia chuo kumbalisa kuti ti nchudu zida salire siti malisebe kanene ba. Nchudu zapu zida salire siti malisebe kanene. Nkulonga kuti pionseni pikupangiza. Pirupangiza kuti.
2: Pinalongefe ni mumu enedi.
1: Mbantu wazindi ya kufuna kuti nsambu kubema mbanji umare. Akupifuni na hatu ngadidi mwene. Mbia didi ifepano tipanise kutendeza mbozi. Ha? Tayo. Unaonango bondo. Eme ndira za twiz ndira za kuti aha unoiti tapatana naye masiku kuntokodzi wakumalisa mvisere yatu masiku nuchedza nani
4: Rauli Manyowa Sengasenga Maringwi
1: muri kulongera district wa Maringwi ma Rauli Manyowa
4: Rauli Manyowa district Maringwi province ya Sofala.
1: Mukuti vesera bukira ku FM Onda Media.
4: Onda Media.
1: Ah, mbuya Raul Manyowa tipangeni.
4: Nande.
1: Mhyanje tipangeni papi kuchitika mbuku kukundi ya kubema mbanje pale natsikana.
4: Ah, kubema mbanje ndakuiza maningi. Alipo wanangu wamba bema mbanje mtarisa basa. Wanangu wamba bema mbanje. Njira nabia kuiba kunda zaba. Njira nabia kuiba. Agora weneo.
5: Yakolima. Yakolima.
4: Mbanja kuwago. Kuwago kengizika nae habi.
1: Atakao. Apo ndipangene mbuya Raul. Kweko kumaringu kuku. Ndava kweko mbanje salimwa maningi kweko. Imo musalimwa maningi chamba kweko. Kodi kuna apale na atikana asabema chamba. Apo malangizo mbanja anafunimu kuwapereka kuli ya pale na tsikana nsiku zini?
4: Malangizo ngeneza kuli kuwapari na mbodo kutezira ambiente agura malwazi uterera kuti tiri iwe ndezambuma kuti tiri umaenda kagona munyanza agura ngoterera kuti tiriyo nagwa mmadzi ndivisi wajovya chichino nambodo bema mbanji mbanji ndakuja maningi nimba ubasa bindi kutive hapo kujipichiri ufuna kupichira kai na mbanji yunga bema mbapichita
1: ime muna anangasika ni
4: wana na kwatu
1: kuna ana chimuna ndava ana chimuna ndia satangula maningi na kubema jamba
4: ande ya satangula ningu na kubema jamba
1: ndakuta mbuya Raul
4: Manyowa
1: Manyowa apitizano kutifesira
4: nakuta nakuta
1: apangene nzano kuti ndimwe kumalisa mbalike pondo kwa yandokotsa
4: ndofungisa ndime na poto kuli garibira ili
1: ndakuta pikulu tilipabotsi mbuya Roda mzizi yato kuita njenga mbuya Raul Manyowa tukupangeni kuti kungadoka nchidodo tepa mabasa radio Mosambiki tete asavika kutali kakamu ushimba ndisirito maringi
2: ndisirito maringi
1: provinsi ya Sofala
2: provinsi ya Sofala
1: azindi ya provinsi ya Manika nkundi ya Guru Tambara useni asakala makuto kaya chemba useni asavesele chepano
2: makosa
1: aha asavesele radio Mosambiki ya muno tete tepa pinaonge fipi ndipinfyo kuti azindi alikuzumwatilo na tangwanja nkonde radio ulero anyerezera kulonga pepe kuti pepe banzuri pipite mpepo pindu mingalongo msapita mpepo mafara kumalisa mpapo mbuya
2: mwene ini chakutoma letu nisafandi peke ndakuta kuna pae siro Mario Jarro kuna pae Jeremias Antonio na mbuya Martino Greya Nelson Juan Francisco
1: anewa alembo asadziwe mwembo mbania ine pano kuno alidada ndingamu tinapupudza pano kwa
2: rongo tinapupudza
1: ndimatambira
2: mimi kwa kumashira letu iye pai Raul Manyowa atipedzera ponto kulongo tichamba lekani kusuta tai mungasuta chamba musachita piri pia kuti mungakhala piri munakwanisa kupichita tai musakhana usumango wakuchita pindi pakuipa mbwenye fara ya kumalisa kuna ife tikulonga kuna Hussein kuna pana asikana kutumira doze ate 35 anos adolescentes jovens achite gacho gacho por kunende ife kwaipa mbwenye nsambwa kutokulesera pindu kuona shamwara na famanemwa ten kuona kuti uyu anandipedza utsogolwanga uyu ngapi kundipedza pinepi tiku chondi please tikupempa pano
1: apartamento mizinga mbirira
2: apartamento mizinga mbirira
1: anangwa sango kuti ungabhema chambo sakana nzero maningi
2: ngabe mbandu akete ati yatsokakete tani sipepe ronge pano kuti unoona mamuna nkulu kudinganinga ninga mwana
1: ungakhombwani
2: ninga khombwani kachia iye mbakhala mamuna nkulu iye mbakhala babako kudwala kutumwa ndibala ndiye akundi andifuya ndiye padafikirene pano apupidende kafunza pili makhaliro anali akuipale ndiwo anayo anadzapangiza kuti mwana makhaliro achinja panyumba ngafika ora didi mwana wa panyumba ana pai na mai adziwe ore kukhala kufika panyumba adziwe ashamwali akufamba nawo adziwe ashamwali akuti iye anakwanisa patsogolo pandima adzakhalembo munthu
1: apumbuya Roda malangizo mbanji kunanya kubala mphapo kuti panango anapiya na thova achalire kupeuka
2: chedza nawo pisafunika chedza nawo ana pinga kwanisa
1: chedza nawo ho ho ho ho ho
2: na uhamu hamu ndi unakondefe uhamu hamu ndi unakondefe
1: sofu kuchedza nawo mtima uli pansi
2: na munthu alipakhundu wankulu anakutweza kuti pinafunire piti pirali pifamba patsogolo para non perder foco
1: kunanya kubala nangu baso ho ho ho ho ho chimwanambo chedzambo mwadidi mwananga khala pano udziwe kuti basako mafunziro afambe mwadidi chitatepa te mangabe ho ho inibono ho inibono ndidzango ndofunzeni mana mina munthu pano
2: ndimumonede ndimumonede
1: matiro nemba kuipa asakwata mwana kuti apeuke
2: inde ine ndi fara ya kutoma iya inangu kuna masekretara bairo muno in sidadi yatu pa mabairo anefano muno seni tikupemba pikuluka kamwe ati pedzeremo anga gumanika na mbika mbinga pinga abwere kubasa kwatu ifi tinacheza nao tinapasa nzeru tinapasa njira ya didi kuti tinapedzira tani anatu mbairo porque anali iyo ndio anapidziwe pio seni pina chiteka
1: mbairo nyamasu wakutoma onkisa
2: ndiye iya sapiona mabairo aniwa ana boka difumu
1: makamaka ne ana tsonga sapato ziri dedzu njuru akalembadziwa
2: mona linganani semestin masin barfa samora macher mona
1: italiana badzuruga
2: si samora macher fasishimanyanga semestine dzidzuno kwagumanika no 1 kilograma e na 136 embrujos de suruma.
1: Chamba.
2: Patwa napio. Mwemo.
1: Ah, pare mamuri.
2: Boca de fumo. Boca de fumo, bairro Zuzina Machel. Agumanika na heroína. Metanfetamina. Ponto. Anio sene mwemo chisachino ichi. Pini pi kupangiso kuti tiripanyatwa. Tikani na gashu. Umbava mwemu ngabi mala, usapitirira, upandu, wakuminyana, wakupana, wakuchekana. Sobu kila mwemu.
1: Asakana chipapu cha kupa. Ona chiropa tepa kumirwa.
2: Ndimumwene. Mwana.
1: Na kutambu ya Arnaldo Rodan zizi ya tuwa kuida njinga na ifimbo tafikida tukumapetu na mabasa mseni marungiru wa nchisena lero tacheza nambu ya Arnaldo Kovaroda ndi nkadamu penutino nge nkadamu wa ofisi salanganira njira zonse za kutimbana na nsambo kubema na kugulisa mbanji na pili pia mseni pa kuzungulisa ungo nkati mwenu provinsi ya Tete. Onezi John ndiye kuperekezani pa Karuta, kumichinda patabasa na nkwatu mwucho ndi Joaki Kachepa, tati tikaripa bozi, mbwenye kutukuru kwa ndima, pitizana mabasa nangu, malungera nchi sena, nanchi, gaite timiz, malungera nchi nyu, chinya, chiputikizi, anati ya kuperekezani masiku aliru kulimuze, ntati salani, tinati tizaonani nsiku zina mazina.
6: Nzizi wakujisana ntango, awa ni mabasa, asabwede sefe, amisiri, atsoguliri, apigeko pia basa, pendo machapo, na ale na chita mvira mau. Nsiku sonsene za sabudu, kutubira banzizi uta nhatu mapindi ya chekumi, wakumasiku, nchivira na nzato provincia ya Sofala.

tadzachemerambo apa pastori Brizitu mbuya ndili naye. Ah, tili nayedi ndiye dakwanisa kuti kweya kuti koya bukira nzidzi wachitichiti mpaka na chino tili kufikiratu kumapeto na mabasatu amalongerwa nchisena ndi dombo ya iye Nyamalenga ngona panja ali kudzuluku ndiye chita kuphatirira moyo wathu pyonse ndipena chitefe bili mmanja mwa Mulungu.

0: Próximas quando forem 9 horas.
1: Zimenezi ziankani, mchiburikizi zamali zankari, magulisa watu mchinyanza mwa ulero pa 19 July 2026. Basi na mene kwa zira ndiuri amenyana lale. Nkani, wajiankuri ndani. Anai, ndani wajiankuri. Ah, wadi nuzona nao simungama alekele eno mkuzeo, ndenu aguru. Urijani zimai. Tamwela huo. Urijani. Simu rindi na siya ndini wakane ni huji. Ndini wankulu. Wankula maja. He. Yujani. Tamwela huo. Wajia mkute ndani. Ka, ka, ka, ka, ka.
2: Amai vole chana na osu ala ndira kari hawa magofi. Ngani age mkute. Imvani programu ya nzebu mkupangwa.

0: Libera Jenny, libera Jenny, oh libera Jenny, fai girare pari da fondo. Libera Jenny, libera Jenny, oh libera Jenny, fai girare pari da fondo.
1: Tsopano, tikupatsirani sewero la nzeru kupangwa. Muti wa sewero la tulero, ndipakada funda padajiwisa galu.
2: Nakondani, nakondani. Nakondani.
3: Ndabwera, nakondani, kanumuli nchikondi. Nchikondi chepa mwana.
2: Kodi
3: mali dzivano masuwano banja lukuoma banja lukuoma madziva banja kubanja
2: kale kale singadziva
3: asi madziva ayo
2: vanonse vatabirekawa
3: uva kukoma kwa banja
2: eya
3: manditawa rini
2: nimakuthawene
3: eya manditawa lero maona kufa kukoma kwa banja
2: ndanga suru mandisamala bwino kale kale dija
3: kale
2: kale dija uda kale iweyo uda kale mtsikana Uda kali ntsikana iweyo uda kali ntsikana. Eh. Pajoma umar sipa madutsa lu nyamara. Eh.
3: Ma nyamara mapa.
2: Aha.
3: Eh mwamba sanja zanuzi.
2: Sana kodi iweyo akaramba tsapano.
3: Ine mudanda akakala kusimba simba simba nyamara apapa simba dutsa nyamara. Ndakwenda kuthawani ndikakala ndi nyamara.
2: Hayi.
3: Ine mumati ndithawa ini.
2: Pajeni maku.
3: We. Pajeni muli sabata.
2: Ndakakupeza.
3: Mweko sabata zwiri muli komweko ine ndindeka.
2: Ineyo ndachiro khuluka. Ineyo ndachiro khuluka.
3: Ndachiro
2: khuluka mtima. Hey je ndakakupeza ku room wese. Eh? Udziwa tisakambeza kale. Eya.
3: Room.
2: Eh.
3: Eya. Unama. Ya.
2: Tsapano udziwa. Ineyo chimene sindikondwera nacho chipano ka. Nchakuti wana wona business irubwerera kufuna kuti si usamala Coleman et
3: ai business si kuyenda chifukwa Coleman
2: eh ya mwana mwana wanchito yonso umafuna kumuza kuti azitani aziyenda mosamalika ndi vanthu vachita nyansi kunyumba kwa munose womuka
3: koma enjoyera koma kuti nyamatai kabudwai ngwabuda
2: Mufuni kuzimuza. Ineyo kabiri yari sini kalaba nyumba.
3: Usamba, kushapa. Sono, ineyo mwadziwa kali. Ineyo tupa jesindi kalitsa pa nyumba
2: kano.
3: Nga sana kukala oka kwenye. Anyama ka.
2: Ndiye mpofuni kati zisi sana. Kuri maloka ata zire azienda.
4: Wadi, wadi, wadi.
2: Eh, ya. Amariani.
4: Ndiye mkabe na kanya.
3: Akazo.
4: Sarimika.
2: Akuri jivua, ne?
4: Eh, jivua. Isayo, ashibua.
3: Ino yana mune ya kutu, ikaru tukusheza.
2: Fetukusheza.
3: Ife banja.
2: Banja.
4: Banja.
3: Ndika kala banja, ama
2: zizira.
4: Ama zizira banja.
3: Inde, ndi wana dzuguru.
2: Sano mwuzio.
3: Banja, ndipandire njuli dziwa banja.
2: Mwudu mwuzio.
4: Banja simuli.
2: Uda rango, ada zero, ada zero, uyende sama D7.
3: Aga, simuli nao.
2: Ada zero, uyende sama D7.
3: Ine banja, ndi nda dzuguru.
4: Ine kezo nganyi ponda. Ponda
3: Ponda
2: de azo

0: babasa ya nzeru mbawiri babasa ya nzeru mbawiri bafika na nsiku zanzinga kambira vantawe September raina bagati mbaya bweza nsiku zashinaye kambira vantawe sishano na mpindi makumatatu aya ni mabasa ya nzeru mbawiri
1: lero mabasa nzeru mbawiri mumfa gunga la mundu wa Grisa Banka.

Mabasa ya Nzeru Mbawide. Mabasa ya Nzeru Mbawide. Mbafika na nsiku zanzinga. Kambira bantu hawe sefemba raina bagati. Mbaya bwereza nsiku zashinaye. Kambira bantu hawe sishanu na mpindi makumatatu.